Qucha patampi, chakrapi, yunka ukupipas. Radio Cultural Amauta, Hanwankuska.

Kay kamayama, kay kurja, kay programan chiki kuyas kayo yarejlaikuna, hamkunanyama alin yajauka yañoga bangariki. Ña pajarin puncha uña tupai kuchkasun ya pamanta. Kuyakuy saluduan zapaka maman, kay programan chiki kamaya kay kurja, tenin programa kunanya chayay kamuchkanja. Bendiciones, panillay o kiyay.